0: no buti hukuma also na fi de yewu e kwa e de do be gije de ma babu kra bo mi hu me nye ti da ko ro na ma konta e ton zo wa ti odi bo bi nka na o ko so no aka so e ko ye na de
1: en si raya fan
0: o pa to ma san tu meni o ma mi so for me ma gana for many years me nanso ma konta na baaye no be ka ma san na nya mi nwa pa ntira o de ma no o so ko e me ni gra ha e ka ti jamien mu nanze a kwa jere cha ti ye ye e ni credit na ko rejo and then you know that they say he had did it too fast he said I think you need to be a cop
2: Mira
0: but the minimum is there then I mean to say the enemy is there you they go out to the power
2: Kofi Eje Jumo Mira hello Kofi hello Mira hello
0: I was talking about the video
2: Bia e kasa no bi sukla etie o.
0: Nitwe enti ni free ni trim. Na bi ni na to bia en abagat en nante, ya bia
2: ni
0: nante.
2: Ni na mu ni pedue
0: ni. Ni pedue ni. Anya mi ni pedue na ni no bia anya mi ya. Da in side, enti ni trim. Na ko aba ni nante, te bia ki mi yet. Na ko so right. Enti ni ko so na, enti ko so ni nti, ni mu. O so to bia ni ti, enti ni gba ta.
2: Because the beer, what the hell was there?
0: Ọgbọ́pọ̀ ẹ̀tọ́lẹ̀ náà mọ̀ ètò ẹ̀mí bó ṣe ń rí ẹ̀mí ẹ̀yẹ bó ṣe fẹ́ bọ̀ ẹ̀dọ́ sí
2: máa. Ìfi ẹ̀dùn àná ẹ̀dùn.
0: Dàbí mẹ́ni
2: bíyà. Mẹ́ni ìsan o, ẹ̀dí ẹ̀nà bẹ́ ká àwọn sáà ní ti pẹ̀kúpẹ́ yàrá ẹ̀nà ìfimi ẹ̀yìnà ayẹ.
0: Ọ̀ṣọ́pọ̀
2: I do.
0: Ama
2: me do kure me no man ye ebe mi kura na me nso se mi ho se resort me e ta so a anya futuro na utugu ni pe ni so
0: o mo ni ni to no ofise ye wo me but anyway go be to ye be ni mo da e ni face to face da ana mi ni mo bi ada me ne to me flow to ku bi ato ada ana mi ni obi bia to na mata ya kan fa ya na so ache bi bi nka ye ni gaze but se obi e to ho na wo so wani bi bi ni ya bi bia ka o tre wo to ko nti ana se o bi o no ni mi number no tre mi
2: Mira, me help me, bro. The mechanic now say, if you no beat you, I don't him. Also, oh, tita, tibia, tisa, say, niya, utia, which say, muya. Oba, come for one, say, onfe, minche, oja, ma, suye, ya, na.
0: Ya, bo, si, enye, enye, na, mi, mbu, jan, kone, enya, enye, hong, kuma, chu, fu, no, ma, didi. Ya, wo, chiko, na, ta, wo, oku, la, wako, ko, be, dia, enye, be, dia, ni, be, di. Mi, so, wala, enye, na, ho, wo, chiko, a, on bete wo te de matima ka no sorry ni twa mo na na me bete
2: wo to on bete wo te oh yo mira e be da wase what e
3: o se ba bi o ne ye american club ya
0: american ni wa american new jersey
2: new jersey
3: ano se ne bro no no

0: 88 64 34 0244 0244 88 64 34 37 37 but more than so bet me after Dr. Dawud now I'm a truck driver mo brepa truck driver taxi driver do na mo brema wu every day oh me come am ponting ko interview ho wọ́n mọ̀ ọmọ sọ ọmọ fan tó akwa ni sinu mẹsẹ ọmọ kan rẹ bẹ ho ọmọ sẹ òkú yẹ bẹẹ mẹ nyinaa wù yẹ tètè ha ọmọ sẹ kwan ni nyẹ bọmpa di bọmpa ǹjẹ ọmọ nhwehwe maa ọmọ bàbá náà ọmọ sisi ma hojo ǹjẹ ọmọ kofi ọmọ yẹrẹ ọmọ ìtọ ọmọ mpọa ana ahun sẹ wọ́n tẹ̀na fa akwa so kya wọ́n tẹ̀ wá adìyẹ so ọhún ẹti mẹsẹrẹmu ahyẹnkafo a mọ ọmọ mpọntin mulodukọ mo mo dia se bonya dawo 360 capsules awo mo kam
1: na wo ko dwem kurum kura kwa no so nye
0: awo
1: kurum
0: wa hwe
1: hane nye kura
0: etu me sama kwa bi east for ne die won ka wo to ka na no
1: wa ko to
0: dawo ointment and 360 capsules na dia tom oh ano pana no wa bobi wo ko ba na wi ana no asa fire
1: nya go bebi na wo be dia na wa dia wi no
0: wa
1: bobi
0: no wa bobi dia guso etu mo sa wo to na wo sisi mu
1: eye juma
0: wo ko fia na wa sa bi atwitwi na wa min bi afi no wa tra sister se enya ka ne keke na wu twi enya ka ne se wo tretin na mu nko akeke na mo ba fie so wo timi tena oni
1: papa
0: a chenye gs e ko wani mu etu mo sa sa wo be pema ko wani mu dia sa wo so betimi akase data apeja o wa
1: apeja
0: aha ena no jofa ko mo frena no nso bu ha enka no ho kra e da o tim keja unwi se kankane ajimi tu ni kankane o da wura ma kankane nso so se na no de ne tutwi da bi pa na do ho
1: tia e fe ne kankanto o kankanto na e san so sa yade pa e ya duro
0: e duro pa o
1: Dr. Dawud nim e ya duro pa akwada aye asabra wo ne so dendendre no what is sra no sisi
0: na I can't wan go kankane no it's a minute I don't kankane dey say dey entity dey do
1: say na to kankane dey your friend kankane abua ne ho ne to kankane no na kankane
0: antin ndi ni din ne ho nam se
1: ana abrebie so ba brebre no ba che abua no abrebie oh ba brebre adie bia nanom hyeda no moto ne sa
0: e ba kankane de ne ne fa
1: ai
0: akwa etu boni
1: abua ne to kankane
0: de akwa fom da bia ota de tuba ntudua
1: ba ntudua se ono no se de abura o ba bia o gya ne nan wa boni tiafi e tu pene kuna enye de o de aduro gu kodum koto a se bi woni wi a no kwa kodi kodu no baba na enduru hanom ne receptions kra na oda ho no awu na wo yo so papa ne to tole tutu dua
0: abba pone pa rate oh etmesra obomoden a obomoden eh dawo 360 capsules any dawo ointment e be ye adwuma ne be di wakagina mu na nya ho den na timi ye adwuma na mesramo a u impu ye commercial u ye private car wo de wu chu private car mesrawa wo so hia bi if se bu ho krampo na wo chu bi obetin atena mo fita no pani na osie condition mu sa me pa che manipadua ne nyese se nipadua no be sha wo ba fie na no obete ointment ni bi de wo se nipadua no na wanom capsules ni bi na watimi akosi anum ama sabi ya mo piafo me pa che wo sabi enye be ma ne de oyin feeding fee to fie nko
1: oyin
0: top money to
1: oh
0: enye be ma no wo ba bi wo me se wo be yi sika de ama oba na oba na ni age but obekoma na nkwasi ni na aye ne ho adwuma de ama no
1: na me se ye ntikrem utimi ye mo ba mo ni mo ba no ya se ntimi hu ndabe sika no hu onna wase na afa fun afro ntimi na se na waka je se ah na wo hu yo se ama hu
0: enye no
1: da bi
0: ene de ka hu bi ko te se no ka hu bi
1: da bi
0: pa ne kra kra de se da be na wo ba
1: sa what is in Pampa? Nebamba Mukanidio. It was a new bank, our babem. Nab the Ben and Indian Babasu.
0: Mr. Babadi asked about me after Dr. Dawud 0244 0244 88 64 64 37 37 0244 0244 88 64 64 37 37 na colleagues nanka sa amanfo e fra wo mo fra presenters ne nyae mpa me pa cha wo mo aso ahwe adru we na atimi asese bi akoko ane na ye ne ya yade adru we asan kama yade afia ya wa utie nhyira fa mbi anim se amanfo fra colleagues fra ka ofia se me de ye makoko nan obi se me de ye me de